Mandarur na so atu chobe Gabriele ye tu hasaro mi jangna din se daiwi jun yang jang be di la di hat gelai adene Mamad Nour Zakaria jang be di ferwan renda din hen bay gun ka ko taydan je way gorjon bi bil may dogo say so mo say lo ay gati maman bin na gagin sala na ila ana dosin no karono ga ya len sulay nono le bilik ma farsha do le bilik ma kunduli do bilik ma waliya do bilik ma honga bilik jaminan moti boytuno adik do bibiga do garaw kulu sulay no di hoto nda chef feder boytuna ila ma gase leti mo ilim ka jax bi faga canton ma hiran tano ko di ko ni mi tinga hene ama lom daw subay hi jako nday bombon boytuna ila a jax saro din nana di chobe lay do day di windi kayne ha ga jon yan do beno abay ma gani ngarja ka ye oso amo kidida amo kan jon dana ila chobe ka hayne se fermo tane no buta ne kayne ilim pon ka yawla to ka se kidi mo chara din yosi na den na kayne ana paska na den na gane ka badoka aris barman sordi la ni ga pa di jar hene adi gele honda plan jo sen hende ba to se ana de wi jo pa lak don man tibal billahi mno daga jo mo ya do be de ban tu to se no men tu ntara

ngi debe ngi masan non kavi ka ngi radio na figo dik go be ren kaske la bara fi nagat maga tgan vetna ke bo la bara fi nagat don sun tara denan tgan lagnan mad aske om de figa ho la bar maga tgan dan jawna ka burda kama tge bum nagat marshal mohammed idris de bi itno ayne name maga en go qudi fitu da ngol da ka fitu tgen go la fe ding lingol la fi nagada avec la présidence ka en le mayuma la palais de tumaina awa gani fituna degen la wan ke fi busata ku yulde de sam to khyam fatla wo fi na fi yam sama jewna ka insanam ga min de kenela sama ga hin nagat tangla ni na mais ga hin nagat fi chat tanin ka ni ka busata yulde de sam busata khyam fatna fi firina da awa gani firina de ga min da la ka ni min ga in full tap ta ne la le ni tabu dar ke be khay fareli ke be hom tout le gadam toya tala fina ve na me torone le bozo kon vi yamne ve to main gane ka na nirfan bozan gane taringolo gane fumi la ve dane to mar fumi na he a posa da brima cha do brima e cha kepta a kain ha ve di gane me fa yam samara so kon san wone la gane wange na gane mai di gane na di cha tan ke min da gane na da ve dane na tan nirfani mi buma na gane non kafi kain gide ngolo firina da gide ngolo me samayuma la mi fokun visa kain si gali le kolo kala fi lan am nanan gane sa he na di cha di sa he na di kamruno kain si turis ka ha ya ngel na ma kain na di cha kal ma gan gane si turis kain gulo kisi kain me samayuma la michel brunet kain am gane me kulo ka fokan gane si fi am ne fi yam ne falam na me tu main ga burda do yam lenga da fi televizia ku bizada bir macha kepta kain galise galma gano minen distam nana helide ya la jurabida kain gude yulena da sama hatta ngolda ka professor maka hasan teso ayen nam gain go sama li le kol garbilena nan gain go sem de fe nurum za hina gadu chat non qafi kain am dale na gadu chat kain na nirfani to akode a garlera nana kain nam ma ngol mo fok na fi ruena ta tuda la ren fi yam nam ne an ga professeur Michel Brunot ren am dalet to main ga nirfan ka enti barda la ren ren ful de kemi dunyat non kafi ko dala li manga ma la ren ang lisi he mon ga ni li ga ne na ta fi chadi awa ren na tufto ngol da fi ministre da mul ma da fi hatta ngol da chadi ya la Khadija Aduma Timer ka ngo na dala na ga fi chadi nirfa anina kainti nagada lenga uda angolo kain agare marago nilinga din faido ni ma su kain go bo nage kain ide kala na musika amnon kafna kain nam bub nagadi yam na makana kain nam awa kain nisi volume kain mi bub nagada kain mi samayuma la haunta jim tolbeik kain nam kain me malakain fi karli mala awakain talina damayain afiyam tumahem gaili da ya ala jurabila awahetan gain gude firina ta kamat na kay burda cholo solo kain law ke yulde da la kain burda tokhyam falta abuzada tokhyam falta ke fina fi yami tumain gaini kain ligain de nisi awafirit le akhain firit ligain gulo ya limatun ne tara kain kay sha masumain albu ten bizum mazawna albu som sam mai ruya ma helin amna lumga kafkeni ga minister no kamna minister ni len bizuma sam yuma abaga rosi tegel enam go tulis ko firina da enam da de ham da na du chat keni agale vi len bizuma museum gani na ga nga fokente na enam da la wa ga enai ulin busan ja ga ni kali yulina da ga en am da la kala burna zoni len ti burda ngome len bizuma ma chapse ona bu nage wa hen dan ga ni kain tunum ga chao kamada kain kain ti firi dale bu kain ti lomo da kain lomo da choli so la kain bursi dia ga fuli kain ke pina fi kunana kain lida ngol da la kain ni sa ngulon fi na ga de gara la kain ni sina sa kain pigun ga jaw ga he a kain ala kain sa se li he nun ga pigunan ga ni ke lida ya la arada kain na kaisen ga la vi wa di fira kain na me bub na ga da Marshal Mohammed Idris de itno kan namuto amaturisa avul de kame kuron vina gadi chat non kafi kan nam kamat kan pikut ka en me namu
rien goûte n'a pas ça réparé à lima moi dingo lingo le fi na katango rien bol pina fi gun gani na me bum na gadi da la wa rien go pina fi gun na pum gani cham tu ngo wuldi wuldi ma cham tu ni gani en berol na mukale go khale gani go bisa de birmi cha kisle ni cha wa do sidia kam ma ke nirfani bisa ma do fali kam bisa ma do fal ko bi kam fal nan ka a choyna de goni ka en kam fi de goni ka en ka hebia a ren lo mona da ren tal buri wa la pe go an gani nirfani jo bi gum sum non qaf anay non qafi ka en ful to la pe go an mi fa ma bu na ke a wa het tan gani ka en gudi lo mo da choli zo la gani ren sum ni samulo sa chu sin la pre ministere vi juro gani ka ala gani si ma li lo pnam na hide sum sen si e glo kisinan gani ren na cha tun ga kamata ka arada ya.

nage awa ka ngudi lobona tena ka en sumzale lo plo ya ministre ve doctora ka en glo ki sikai ministre ve doctor ka to mo ka en Abdel Majid Abdrahim Abdraman ka en nami pamat na ka ya ka en nam khalsu apum ga nguna ka apum ga en ka en fara la fonction ka ministre ka en nam ministre en job ka en mi esomon non ka vi nam dala gut ka en na ka en ti irida ka en ga ne pe guna la linga ta ya gudi am geni kan nirvane chagam go geni mingesna ku tala nam gur mai dim esme ga mar ngel ka tere ne bula ga li ndom bula ga li masum go mai dibo nage wa ga fa dibo khala bar fi na gatma diga na kan kalas ke sun de kenane dis ka dan la wa sun da ga ende jot ken de gide da wa de ga ga jaf mol de vi itala unja ga talam da kan dono yaban del de vi gorma na ka zisu fu manga ANC gidebe hifunduksi kebe mi sumaisia bosisina bosisa boine jufaina sumaisia boni sumuzino qafsa bugulumna sa yagwa sa garwa sa kusere sa jamena sa bomoro sa molda tudet non qafi sumsa kaselia non qafi kutala nisi hini lopni vizia turiskir se tens irsia fudon nahaina rein kafren min tap ton si ni si ara fo si ten irdan gule mit tafi chamisi dal bo susia hal bo susi ngol te ala dona ya bana khaina mit ke burde do yam lenga da fi television mit doni ka fo don na hina ta rein to ada kude choda di si sum chora ti si da mugar mon si mugar ni si na gut mon si gut ko si he gafling kafe me bam gut si a ten si irsha ilin kafin gaini fanam gaine mi sama mar galam de ko talam sani wi barang gaine hay titu da gaine si jafnun qafi kan gisi de onlo kanam si dala launi ful ful singol suwa ko tala si broto titu tinisia qaf kan si la len laun ki pol ki singol suwa bu nare kan ko nare ne tabe fare fi kebe sare launa launi fi mustafi na e susiate ya la dona ya bana fa musa gala ma jufta da min bol nage ka en la ona ra musa sida leda awa hetan ga enti te fibam da ga en da ga na la hum ga en ge mitta fi kormisina basusina ga en busia ma yuma la mitta zo job su golo am ga mi to fon wala fi molda ma gauda het ga enti susia chamisi da khayn chada vi nasuruna golo khayn sama gida la one vi fok mo vi jaf ni vi lare wi ide sa emi sam ga murai zo ide sa glo lo plo he fok nam non qafi khayn ise va ga ba mi jaf ta ngol de vi golo na jira su pe de mi sa majeste ala ama tibe su nam ga mo ma ma gona mi jaf te fi sa laun ji sega talam non qafi ka launi fo si tengir tale laun nan mustafi ma fi sa nam ji sega talam sida leda awa ka en hotos marake be fi bam de va ka en ya hum ga en ge mit ta fi kormisina basusina busia ka mi ta zo job su golo nam ga en to fo ngol fi mol da ma gauda et chamisi da hidi susia ka en cha da fi nasuruna golo ayen sama gida launi fi fok mol fi jaflar yaw samga muraisu fi sa lo pro he ya fok nam non qafi ka en si vum ga bam da fi jaf mol da fi kolona jira sa fu don magawi su pe de mi mol ma magona ka sa majeste ama chube su ka en mi vi ba mi jaf fi sa launi si gita nam non qafi ka en ful ga launi hot ga launi an ga ni launi ful si teng irda launi nar si musi laksi balam da jufta bu nage awa ka en niki sega sa yorda nung kafi ka en hidel divi radio chadi nani figi bigi ya ka chopo Gabriel kang togolom goyi nani

Assalamu alaikum nay sa kan yitam ndia ga kar kala wundi studio ndo fadoro le cer ga ga no gnya no kar kala gitena no abar ngam no musen tram yedene mi mo ngir do wadi okra le ho na belle pri di vera kam ndo yon ko nya tara ranga mere sandu kam mutena no abar ngam no musen jo mo nga da inga aje tara ga kan haram zain ha jogi te kya tara ga min ki ya ra ka yo mo mo ngam yo ko lan de kabine technique ya tele mo na ka seram tena no abar ngam no musen jo mo mo tara wala mi yo ki nya de kon mo tara dan mo ngo lu dum nga ne chan ga technicien gi chan ga chok ben gabriel ay ton majara lungi chan ga mohammed nour zakaria dran ki ngi ajay kul lunga challa micro ga biabar ngam nangu sandu tlam yedene mo gachir ga wa ya ibrahim mamat mbomi nga pigalu ka kam tan na bare mo ngam ko bal ga nawa gabriel lenter no mono day ganga gudo kalal jida ro kal min diki ga ken waddo mu ko ya mono ka bi technique

jaanal ka ka nek tan war nga mo ngi tanam ñi dinam ñoom war nga mo ngi sun jëm ci la rax war nga dan mo ngi lu dum maréchal mohammed idrissa dibituno ci ronal mu ndafa do mo ngi ciang pa de tuma yo nalga dan mo nga yan ci mo nga nan nga namuru go day hagan duri nga sondu day ya yalo wa du ngu dum nga dan mo nga lu nga dan nga dem no yo ngayam bo nga mo ngi ciang tuma yi yo sondu yal yam no mar sondu yi man haagi hinji kal kal ka wan nga haaga ben soy ci peli nga day yan hagan duri ni day ci wo yalé ci peli ka day ya yan wol ni ngi dayale ci pali ga yan hagan duri ni yoro day ya fam yow ngi kete kada yoro day helu ngi dum dan mo nga dum dowlu go mum na dowlu go maréchal mohammed idriss debi tan yo ciono day ya tuma yo ci dan mo nga lugu dem no nga so ay dinga gamu dan ngay dinga day gamu dem no chadien yo nga so a ci dan mo nga nandu ko mo yo kete go day dem no man dano nga nan num no dara jogom day ya ay dinga dan mo nga lu nga day ya mi go wa dunyo jeki yo mo nga dinga dan mo nga i cyan nga hadi humanité ay re ay nga day ya lugu nga ro nga kula kro lo nga lu nga ci la yi man dubu tror ya mo nda ay demere o kay man na million dollar yo nga day dinga ya ci yor yo nga day ya wonda kawli nga yor mi go ngi kede kada nga day dran mo nga hi ci bu dingi ci nga kula kro lu nga day ya mo ko ruto may yo day awunde kawli ngana di seden go yawa cameroon seden ngi cari wa fadan nga mi ngi kedengi yal yam no dungi a hadan mo ngadum ngara dungi cianni cianga michel brinit yo awunde kawli ngana dan mo ngi wan nga sang yol yum ko dutuma yorom dan nga na cer day chef de mission ga yelu ga yal yam day ya kro tuma yo gre hag day ya awunde kian haram sen akani hiligar undu je haga dubu kiyu kete kal kal lenga dayal kay yamna awunde jurap gre awunde chegni ngo professeur lungi chana makay hasan taiso yo day dan mo nge akula bor migo nge day dran yululu yi chubu dinke kete kada agre day wunde loyu ha bana ngire nge kete kada yo ngaso afro chara handu nga day dran go yelulu kal kal go adiyo yal yan hadarta ilan gre lungi kinga michel Brinut yo ache tuma yo achonatan mange kmanange day kawlinge chat hagande day dawla junior jekereng day dingi kere kada yo day chat mange dan mange achal lugu ben lugu hogay ben yiman debo ge dan ma akulya yo day dingi dan mange chat nga achal ge day ya junior jeke gre ngir mi charga day ya secrétaire d'état à l'enseignement supérieur yo Kadija Aduma atimer yo go awande kawlinga yo de chono day wumuni kurutuma ngi yal yam niyo de chono day mi ngi kere kada ni mi ngi day wan ngi day dan mo ngi cer ni mon ngi ci bu dingi kere kada on dulu gre day yal yam na wol ni ngi day yal yam niyo dan mo ngi yaw na re day dan mo ngi na jamono di lugu hada ngam no go na jamono lugu dan mo ngi dum go lu nga day nande dem na nga yo kurum no ngi tego nga day ya ga ga pian par lugu ye ngi ray ngi dego da chano gre lu nga day dumo chomla ngaran nga day chure yal yan yo day wali yago hayer diyo yajuga day kurutuma yo yajuga talla lungi ichanaga huna haunta jim tombel mbay yo day atan mangu najugu diyo gre nauga day sanga ichubudi ngi chere kada ernam na yelan ga dan mangu namna wonde kyan haram sena kan higeru ndu jihaga ndu ki yugete kalkal yor day namna wondu jurap yo yego hadaya mbaro coba yam kula grono hima imna mna ngadaya coba nangar ngadaya curu yan yomu greson di man hagiu hinyi kal kal ngi yal yam yoro humu ningi yam yor day dan mangi day dan yo dinga namuru dem la ngayo go dinga mon muru go day ya dan yo ay dinga day dem la ngaso ay palu gute dan mangi gam nga ay dinga day gamu day ya mi go wacadi an jek day lungi chan ga ministre ngi day namuru go man naram halama hada ay dinga kere kada yo ngi lungi chan abakar rozi tegil yo dan go day ciro cobane na jakural gre ya jey ga ikagum dingi kede kada nga day namur go lungu day dum nga ciro yim garan ya leje yan nga day ya dan nga yal yamu nde day ya lugu nga dum nga mno go dan nga day ya wa nga yal yamuna agre haga dubu geteyu haga dubu yu hagu wa gete yorgo day ya ye cepali ga yan cobu nan da ga ya ka dingi kede kada ngare i chono day dan yo tuma yo day dan wa day ya dan wa wara dan ngamno ge day ya dam no chan jek nyang lu gute wa yo rong ge day ga lang ge ka lang ga ko yo hala gini koro day ya tuma yo kal kal ge dan mo ngaji di tari ge day ya mi go nga so i kay agra fo dong dan na mur ga hadang mo di sey nga gre ministre abaka rozi te gi dan ko na rer ndi a chono hada ma mung day hala hada ya mung dan ma arro day ya shab jik yo nga day ding dan na ci ga ci lu ben so ille han hada ngan mu ro ngala
katuma yo day danyo ding di ben ding dam no nga sogo wala lu nga gi fan par yo ngide de wala yo du yo yo nga day hada nga nga nandiye de jire de par adina er di sedo nga gi penja day danyo lu ngo day namur gu dam no nga so yo ngi day ding dan wona ca gawnde kawli nga na ber foto day allama jom na nga nga ci ru ya na gre go habar ragite ngre namur gu day ya ci ru yam hagadu ci hagara kior mag nga namur gu te debay ni wanay yo lunga day namur gu ministre yo day nalga dan mungu mag yo yalla ya ci ru jena wanda arada wanda province nga wadi fira ngre day ya lunga ko lu dum dowla maréchal mohammed taydir demi tunu yo ci ru dan murunga namaga nalga dio nanga nak mu mi ngi ci day jek agrum nan wahlama mag nga dan mungu te debay ni wanay yo nama nan wonde palé di tuma yo dan murunga namay ganato bay wanay domo ganato bay wanay gete a imen gre day namay ga naka gar man na kawni kada nge kede ga a chono wunda haga dubu yor hiligar ya kantrori kiringa a chono day mag nge tedbe ni wanayo naji ya tay ga day akul le daga haga benso day ya mag yo nana ga gan yete tedbe wanay bas ga chono day ndu wuro wunda mang halam ko la a jugu nege de day nete tedbe wanay nge kede kada a chono day migew nge kede ni kulga yogo acona am fodo namru fodo siya saudu acci wangu nyenga dan na juga acci wanda action ngan eru ngedan an wanda dinga anal haga du haga ngan hinjinga dan na juga day haga wanay ya million akan ngi ite dabay acono ayda gre acona day ndugudo atayangal gre migam ngedan wanay kelinga akol gre day yor nga iga yo acona day ndugudo day agay acona duwo day nagay mungnga a chono ichinga yena nagar hariya dagar dai wogum ngam nonga dai halla mukula garnoga alu galyo gere hego habar gete ngri habar namur go mag ngete debay ni wana yomu mam baro jobarania gere awunde ara dayo lu awunde province go di firayo churu lungi changa vice premier ministre lungi chana liman mohammed yo churu dan go nalra mag ngete debay ni wana yo dan mangi dai ya nace yu ga dai ya na jey ga dai dan go nakaram nangi kere kada gere lunga akolle nalle dan mo ngana la gaya premier ministre grena ci mi yongi ci de kada yoro a chono te de bayni wana yonti muhim nya di ebi ga chono andra gu do lunga ku nakro lu char mo nga a wonda manga ko lio tay ndura am ngi de tay yen te de bay wana gre tay ya dan go mani mutano hay yo dingi ci de kada nga dingi ko lay ton munogo i jande nga huy gana yo go mo ko lagrno wa de mbalaw cho baya yo mi go nga yu ko lga da yen ci de wonde day ya wonde ministre nga santé yo jor dran go ye cepoli ka dum ngadan ngadan mo ministre al abdelda majid abdurrahim yo churu tay dan mo nge na cepolu mi ngi kede kada ga da ya na ta dabay ya wana yi ngi kede kada ga nak mo mi yo nge tay dran mo ngi yanan mi go dawa ngay law ko joyo a chono wana mo mu arumno bala wana nga day di ngi kede kada yo ngay nulle ga chono day mu ta dabane wana mo haddo day ay nga hadda baye bala si gal nga day dan mo lo bol tel li nga wana yi tere gum na la yo wacono day ngadar jo wacono jio mani mandono wanay akula klemuno yo dan no di muhim ga rawon dan wana tabay ga nakel mi ngi re kadang yen kida day dan yo yo ko mu ko lanon wa habar nga awonde minister nga communication a handu longue day dan mu ga kulli minister ngi cana gashim ma sherif mohammed yo dan go nat da bay wanay na cha bon mi ngi kula kran yen kida re te maga day nak mu ro day tibay wanay dan go dingala jo acono dan mo ngi wanay gatta bay nga day ngi ci kal nga dan mo lo kal may ga bala ji ka kal may charnya wanay ji ka ko la der ndio acono wanay mo gatta da bay gro day dan go hayu dingi ci de kala go nu ga acono day nduro lu go aju ngi ngir mag mo ko la yo day ya mani mata da bay no wanay ote habar nga mo tele me dina mo sonu ki ana rama sey na gi gi te kal kal ci atlo ra ga du ci yo ha gara ka yo no na wal ga mo ko mbolo no mamat keren tan mo na ka sa tayo ni mi ni ki ga ken haddo mo ko mi la gro no ka bin technique.

Voilà, Maître Bossi, à Oron, Saïmam Teda Gambier, Yassik, Yakadesi. Berour Kol, Nicolas Kany, Kombo, Ike Mbayajim, Njekonde, Ndubatar. Ike Mouduba, Jafé, Jide, David, Ike Nduba Mbay, Maurice, Ike Mbay Ingam, Jekonias, Ndolaou Kaywa, Docteur Lingatolom Kulotin, Ndjidar Ndubatar. Dorkom Nouji Ndubatar. Mbaye Golde Salomon. Palom Loube Colonel Nekiabi Tombor. Général Mbaye Koubou Nestor. Njikankula Galion Yikinjebe Mbontar. Mbaye Sangam Njibogé. Lauro Gabriel Kei. Girkodia Njirang. O Girkodia Dirjon. O Baito Girkodia Dole Kei. Ongé de Girkoja Neke Naimbayel. Bah, malang de Gunton and Dandor Nathan, Naun Kum Konga, Kaden, and Anbir Clay, Dimbir Kangon, de Kijan King, Gokondu, Dubatar, Bayam, the Nejidit, and Dubatar, and Bayam, the Nejidit, Nibagoto, and Dogo de Gimiena, Jacogan, Jikamata, and Gatuji Tabago, Moiku, and Rete, Timbir Clay, and Nigijan Becumde, Jingalau, Barda, Mark, Rimto, Azor, Yik, Doctor, and Bayor Nom, Mogil de Alfe. Noji Dumio Jude Njekila Eli Noji Kwa Milea Njirang Nazer Jim Tolom Manase Madana Njinikiambeke Mundu Oike Njakanyikula Shim Lea Tobe Orfa Njinikiambeke Geredate Nansimber Klayonto Nadan Baito Asmbay Sefas Mbanginam Nak Wandang Lai Nak Nakor Ike Dajimbaye Mande Ngonol, Jirambete Kombo, Dembete Kombo, Mbayajim Ezaï, Lao Rabi Kaiwa, Mbaye Lantar Tubangar, Ike Lao Kura Naji Toga, Marana Jini Kembeke, Bebalum Nandumbir Klayonto, Njirabe Aron, Ike Perbe Lauro Ubede, Rodumbaye Njigol, Jonas Njini Kembeke Talaet Nandembir Kla Yonto Ike Kobular Kobular Njirang Njikembeke Kigali Te Gonanku Rwanda Te Njirang Ojil Njikembeke Lyon Te Gonanku France Jumadum Mandekor Ake Njikonde Na Imbayal Malan Njini Kembeke Yaounde Gonanku Kamerun To Nedum Yuel Leube Iwa Irabe Gonanku Nijer Atten Atten Simbir Kla Yonto Nedan sika warna ni bola ada indah kujogi di kogi hari ni kami tu kita kerja abenat ada gitu alimentation Panama nuba ada nuba ko hotel tak kadek kuji toy nuba gandang dengan laibe. Iko gir kuji aji rai tau genaji ingar naun kum kongai kare nanan berio ada berio ya niko kong ada ke bende madam mua burual. Sinya maji Madeleine ni nai ni aji raita ni ada ike mua bural sinya maji Madeleine ni guto ni tawai kiam labdan ku bote kendo jiri nda kuri kiri mahe na jiko kenji kiam tu ingatu juga mua ike rante mbere klayon tu nanti singge de kemalang ke jaman atu joli misi sengle doana kumra kol doboro bedaya saru nadeni ke misi na batian ngaribe iku dubu ngaribe nji kembe ke joli monsieur naji tojina chef de canton ke joli iku monsieur nobarangi gajul una nji singe de ke mai to iku ngar ndumal mogina iku nge baji baye nganel o ai to iku ngahin dinjin bai Ok, nge toinar malang di njini kembek misi to gir kujangar beta. Ukumura asosiasyon AAPDEV. Njame natla o natin gir kujama ta ake gir kujia kele. Njini kembek beda o asosiasyon rotin gik njame natla ke ake ndala asosiasyon ye gir kak musanguli ke
si butu ko gir ko jara ta di ko tar ya sen teres gi gen nat sim bir kra en to nan ji gir ka kan de la kan nan bi nyam nat la mala ni ne dan ci ka len gi to ning ti ndo mer ke ji ndo ko jogi di joyi na ji ko gi kame to bay to ba de ko to krat lo ko ando ta ba to ndo ba ni gi ko to adi inga ante capitaine jiraita ngari bi jonas karchi dembe de ade sota lo ko no mana kan keme koni geri dembet no ni taba e kadrop ko bo to kono ne ni geri dembet no re wati no ba ngi le yoni lai ka dik no ba ta njim ye guto inda do ji konte gir ko ja ni ke abdurrahman da ba yambia o dakanga wali me abdurrahman as be abdurrahman malane njini kembe ki njamet la onge ke pala ke gir ko jangar mon ake jimadum do jima toy de ngaru do ike jato bay to ake ngani ane ke jara bay ngar mbor malang de naun kum ko ngai ka den nan bir kla yo ngo kondi ke jake ko de ni ade ke maryam abdurrahman madelene maryam madelene abdurrahman madelene wa go to ko do same jin do ko di so so na ji ko ngi ke metwa di kembe ke jamet la bir kla yo ndo nan community pen ge malang ake centrafricain ngan bi pala o chef de canto ke bebo pen mul be ibrahim nandu go ngaru naden ko jike bo ngai ke bebo pen ngan mi nyamet la ke sar kumura bebo pen o lokra ngete doka len ngi ko to ning ti ndo mer ke ndo ko jogi di jo e na ji ni ta bai do ba de ke to krat lo ko ando ta ba to kem do ge muarom muarom ba wa vel ade gi de station ZP Kutukurat Robia Complex Mamira kuna uni ainge ilo yoni lai kari nika girko jia ulatar ajigi lai nayom duwa le domari maudutu jibe ruangari ikini asum bono kler bema jingar bayadum jakopo ikibel dongar kulmbo o gir ka ke gabri ngoro ngan be nyamnat la ngani ya de ke nga ka ni ke mulum ngai de na un kum ko ngai ka de nan ber klair ber ko ngon de nga ma ke ngo kon de de nga ma bob de ula tar rimas be jean daniel ula tar rimas be jean daniel ni ko to ndo ko digi ndo ko na je ko ngi ke meto adi ke mlab dan bon samaritain te nga to jigo mo ikra an to ber klair on to nan ji singe de malang ke be mor ni nga chimbeli kaba gabringolo mundu doba lenge guto ningti ndo merkriji ndo ko jogi di joye na je ko ngi kame doba de ke to kurat lo ko ando taba to kem kartie mursal den dang la ibe gir ko ja balda ma ti to bo ingar o baito gir ko ja na jo ngar je manan na un kum ko ngai kan nan bir klay ngon de ke denga ma ke ngon nan de bikutu emmanuel balda bekutu Emmanuel Balda ni gerni kirin ngai ne manu ade bekutu Emmanuel Balda gutok ndoko digri ndoko ena jie ko kin jike metu kembe kin jamana la ringa tuji go moy ko wan rete tebe ber klayo ndo nan ji sin ge ke ge de ge ke be mi an ga mongo murum turum ge gidari lai bayili gudum gudum alen ge gutu ning te yi ke ndo jedi ndoko jogi de mata ena jie ni bay do ba de ke to kurate doko ando taba to kem do giri tari karchi am to kuitu kem do giri wude ngar David tendangan la ibe berana kra girko jiki adia nujumbe Jerome o ya niku iljima gumsu nandan kra ngay singe tig mananga ke imara tarika singe nan girin siyal gir mayrosi damtu singe nan girin sigu madu kladugu made klani kinge guto ge ka frije te ge iglis batis mit misin ge ni moro tro ak waliate saji de ge waito ak esing ge kembe ke kumra ge sar bege go mana tam majesi marang na ira isede aji ma ji soline kem do indo ay isede waji na janu ba wanya rakra gi ne kro de ta ke ria di rosik le le ji kro de te ke nara di indo yuti ak ondo bendungo kondo ke jangon de ke jia nike nelumta Constantin nelumta Constantin iba guto kundo kutiena jie ko kundi kama tu adi kambi kundi kama tu lainga tu jigo moi kara tumbira na kara tu au koro singe kurubayo guto malanga ke singe naskante dandi chila malang
kembere kla yon to tal ba ira shed ma jig mala ni nu bata tor tan do sit ko gum ko gum mala si fan jin ge gutu nu ban lu kuma ji kem kombe yan te kalas ber ke ta tor ta te am te de ma de si radio chad on do ma jin ge kan nu bar si toxic kinji kuma no kum sit oi pak gir ku jalata.